olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday loni ojo ru. Today is 10/06/2026 ojo kewa osu elekefa odun 2026 mami e dide nle daddy e dide nle o gege bi mo se mo wi ojo meta ni e mo fi se awe wa ninu ose enikan ni sa wo ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isinmi lati ya si mimo ojo elekeji o lojo Wednesday bi eleyi tawon yo ba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ojo irubo ni ojo teyan ma ru ebo ti ma fin ti ma down ojo eleketa ni ojo jimo loyin nibo le wa gbogbo eyin omo Olorun pastor Dekunle Epaphras emi ni mo nki yin ninu ile yen to logun emi mo nki yin teleso teleso mo layo lati lanu pe oju yin tun ti roju anu mi eyin wo le gbagbo pe ra anu gba kan foke ko ni yes ma ra anu gba eyin wo le gbagbo pe won angeli anu si o eni baba bi mo se ndide bo angeli anu si mi sa eyin ayan fe e ma bo ni bi pepe yin e ma bo awa ti wa church lata na o eni kan ni se be wa biri biri 24 hour ibe na mo tin fo ran se si ngba jo ba fi se die si ni se ni bi owo ago mewa won eyan pari awe ataduwa yi awo wa fi gbogbo yoku le olorun lowo olorun gbo awon omo eyan jade pelu affirmation ati igbagbo ni mo fi so pe olorun a tu won le eyin ayan fe o nibo le tin gbo mi nibo le wa te tin gbo mi laaro yi elumia kamaya dabido shendo aka isin kan pere la o se loni sa enikan ni wai mo npa dabo aso adua meta ni olorun ki ko enikan ni e sa wo adua lakoko ni adua ope and gbogbo wojo dupe oba mi oni majemun oni pekun ewa but ta ba fe dupe yi se le kunle se le dobale adua taro yo change die ki si se nti ope isin kan la o si se ni wema loni eyin te ba fe wa enikan ni woli won le se le ri pe fa won eyan ni anu ti won ilana awon eyan ti wa church lata na o bo ma mo fa won 3000 to ga wo ku on church ibe la duo sita le bebe mo be 24 hour ni emi mimo pe gba ti o bayi to wakati bi merin si marun si nisin 24 hour pe e do bale daddy e kunle mommy ah kin lo gbe wa debi ta de yi olohun gbo ti e ba saanu awa gan wo ti ji wa gbe anu lo gbe wa debi engineer e pe baba yen ka jo gbon soke

0: dide lesa o arin odun ni osu kefa osu keje arin odun ni o enowo yan mejeji soke eni baba ranti anu le mi lori o ni e furugbin si ododo e ka ni anu olorun jo gbogbo ese lero ati ni se mi ti oni je kanu okan mi mu ku o saanu mi atomo saanu gbogbo awon omo ti nbe ninu igbo oju be lo olorun jo wo bi baba ise ntoro fun anu bi ba ti mi ba mi saanu won kile o to su loni ba mi saanu mama ikile o to su ba mi saanu baba ikile o to su olorun saanu mi olorun faanu saanu wa in Jesus name e mo nkan mo fe ke lo si ibi gana yin e wa fi eyin ti e feyin ti gana yen sa e wa mama kigbe oluwa to ba saanu elese sibe saanu emi na to ba n gba elese ele to ba si to n gba won saanu emi atomo kile o to su loni in the mighty name of Jesus e wa kigbe angeli anuda wa jise anu fun mi angeli anuda oni loju anu wa jise anu fun mi emi mo waasu e mo ti so nkan merin ti angeli nse o mo ni number 1 angeli amo wa malaika ni won won mo jise ayo fun yan number 2 won mo guide won mo protect angeli mo dari eyan asi mo mo yo mo dabobo eleketa mo angeli amo fun yan lo nje won asi mo fun yan ni okun olorun mo lu won aran se unje si o lati odo awon angeli re number 4 ti mo mu ni pe angeli le dari e tangeli e ba de yo mo lo sibi ti yawo e wa yo mo lo sibi toko wa enikan ni bo le tun ti ri yen se ba angeli ni in to se fun philip ni lo ninu we act of apostle chapter 8 verse 26 when and the angel of the lord speak unto philip saying arise and go to the and go towards the south angeli oluwa lo lo ba philip o kan tan o ni dide mo lo si ona ona bayi ni ko lo enowo angeli mi toka ona tin lo toka ona si mi ona tin ti sorire foju mi ri angeli mi ona ti tin gba tin fi la joju mi ori iyan nikan ko be ba wo nti bibeli so ninu we genesis chapter 24 verse 7 te to ka verse 40 ninu we genesis 24 verse 7 verse 40 eri bi ti Abraham ti pase fun omo odo e pe ko lo bo mu yawo fun omo re Isaac ko mo si nkan meji to se in to kan ki gbe si oju pe angeli olohun wa lo fi yawo to mo mi o ti omo oga mi o fe han mi o angeli mo se be omo fi Rebecca han eyin wo le iloko eyin wo le ilaya e ja sare so bi di marriage corner na wo yen angeli mi si oju mi si yawo mi angeli mi si oju mi si oko mi se single mother ni o gbadua yen angeli mi si oju mi si oko mi angeli mi si oju mi si yawo mi isin meje o waye fun awon obirin angbara adi fun women convention but isin alakoko yo koko wa fun awon obirin ti an je single parents single mother single ladies single mom lagbara olohun leyin gba na ipade o wa fun gbogbo obirin lapapo nibi ti awon oko yin o ti wa mo mo fi onje break fun yin enikan ni a mo se be ni e so bi o se lo ha si wa nu awe e je nse bayi pelu adua te gba yi eyan ayan fe mo gbe awon testimony kan lana awon kan ni ejo sa awon fe ki ntun gbe olohun fun mi laye mi ni interrupt oya e pe babayi babayi langeli koko lo ba ni gengere to kesin ode to ba ku iseju kan kesin o yo foke ni igba meje olohun yo ran angeli si o
1: adedamola olajide no ruko mi o wa lati ibadan
0: Ibadan ile ngbe
1: Benin sir
0: nice
1: May this year ni mo join commission yi o sele n pe mo ti wa Labuja for like 20 years gbese lo le mi kuro Labuja gbese lo de mu mi join commission yi contractor ni mi mo ma ngba ise mo de ni company ti temi
0: gbese le yin Labuja gbese yin telu
1: 15 million.
0: 15?
1: Yes, sir.
0: Million?
1: Yes, sir.
0: Ha.
1: Mo wa bere si wa si church emi ati yawo mi la ma wa bo ko wa le ni.
0: Lo ni.
1: Beni, sir. So, o wa de level kan to ye pe enikan ti mo je ni 5 million oro yen ti di tolopa.
0: Ha.
1: To fi wa je pe o gbe mi lo si police station.

0: wa mo ti ma ngbadura ni bi dada pe kọlọrun se ise iyanu ti ma fi rowo yen so but olohun o gba ona ti mo ro npe olohun ma gba
1: ogbona bi teyin focus si
0: barara
1: aje npase mi o mo ye gbese ti nbe lohun emi o si mo nto fe olohun gbogbo ona enikan ni ko si ami yo gba ona bumi yo si o e ki gbe ni baba gbona bumi yo si mi
0: so mo ma gbadura ibi temi focus ni pe boya olohun ati e fun mi contract ti ma bi son
1: gbese
0: yen egbon mi kan de wa ti mo mo ko capable lati fun mi ni 100 million
1: charge
0: but ko won se to lu woju mi mo a o okay o de ka lo ri won lori oro yi but daddy mi ni ka ma lo along the line ojo kan wa to je pe ijo monday lojo yen ojo yen ni won ti plan pe won ma gbe mi lo si yagunku lori oro 5 million ti mo je eyan kan won ti plan olohun wa lo adc to the governor of Oyo state
1: adc to the governor of Oyo state
0: wa o kan wa si station yen ni mi de se ma lo station yen o wa wa lo wa dpo wa ni popo wa gbo nkan to sele o sa wa mo sa salaye fun lo wa get to know pe o mo egbon mi all of a sudden lo de pe egbon mi yen iyen de wa la america o wa ni ko da ejo yen duro di ohun
1: ha
0: pe ohun ma fun won ni owo yen
1: ah
0: olodun de ba mi se o san gbogbo owo yen without stress owo yen lo de je major one to tin fun mi ni blood pressure
1: ninu
0: kini ninu popo 50 million owo yen lo eat me ju to tun eat daddy me
1: ah
0: because true daddy me mo fi gba owo yen lowo eni yen so o ti fun daddy mi ni blood pressure o ti fun mi blood pressure o ti fun mo mi but everybody sha gbadura lori oro owo yen ko to ade pe olohun gbe eyin any year today ti owo yen bi 5 million bi je season
1: o san 5 million
0: o san 5 million ninu gbogbo owo yen
1: eyin o mo pe nbo nbe o
0: emi mo pe adc mi ba mi se mo adc yen ri
1: amen mo na bi ti o gbe oro egba to ba ku iseju kan ki to oniyeye o gbe lara re to ba ku iseju kan ki won ni ko tan di re kan si ami daada olorun ojiji yo yo si o mo ni ki olorun ojiji ko yo si o ki emi mi ma ko bi owo yo gbe onija loruko baba ti omo ati ti emi mi mo intangeli re le se niyan nigba to ku kinkini ki to oniyeye o gbe gengere to esin olohun si yo eja lo church eyin te ba fe join wa e ba wa nbe lati iworode e wo moto gbagi ele be so ni wema e bere church olohun ojiji ni bi garage yen sa ma mi ni tan yin je oni lo ni je isin kan pere la se loni ojo wednesday eta ba ti le pari titi 10:30 eyin ayan fe o n kaluku lo sinmi awa un biribiri o now eyin te ba fe wa ani se service nro le loni bogo se nje ti olohun a se pari 7:07 ni and ki wa mo tan yin je gbogbo eyin ayan fe o se yo je o se mo ni gbagbe fun o e wo mama yin na
2: oruko mi ni nafiu kayat
1: nafiu
2: lukayat
1: nice
2: mo dupe fun olorun ba pe igba to di opon ba wa oko mi pro eyan kan fe ra moto fun oko mi so ngba ti mo wa si bi bayi baba mi sey pe nkan ti a ba fe ki olorun se fun wa ko to di next year mo wa gbadura pe ki moto oko mi ko jade igba to di ni october 2 ojo keji jo yen ni osan toko mi se pe mi niyan pe oga awon to fe ra moto fa awon pe o ti ra fa awon moto 41 million fovo ni so tori awon ti fa
1: ni
2: moto tipa sister so igba to di wednesday to lo only a lo sibi be ti won se royin oga yen pe oga yen buru to ba ti de bi be ko sa kunle sile mo se gbe ororo niyan
1: ti mo se
2: anoti oil so opo mi na lati 102 yen lo na tin lo anoti oil tori won kin gba ki yen ka wa si church tele tele won ma so pe
1: a pe won ra moto fun won wa fi yin le
2: no igba ti ko to di pe won fe ra moto fun won leni e ti so fun o ti promise won ti pe ti pe so bi ki won de bi be ko so pe ke se won mo fe gbe fun elomi ma gbe fun o sa hun igba to wa
1: o yi won
2: ti o won se fun won ni anointing won elu yen pelu ta ba tin lo Jesus ti won ma ran mi lomi won e ki fe gbo gbogbo nkan ba yen tele tele so o ngan won ma ji mi pe ah se lo seun seun yin ni o lo baba re ni gba gbowo moto o ma fun mi lowo moto awon won ji mi ni daji nko ya tete mo lo
1: ori odo baba re
2: ori odo bibe so won e ki fe gbo tele tele sugbon ni isin yi mo dupe fun olorun oga won yen o so so fun won pe ki won mo gbe moto yen lo 41 million ni won o ra fun won npe ki won mo dawo pada
1: die die
2: on gan lo pe mi pe ki n bo won se testimony re awon ni o send je si mi ni isin yi pe ki ba won se testimony
1: pe lo ba n se testimony oko yin ti bo npe eni mo fe oko yin sunday na wo e bo se joko se ri be se ki gbe mo dide wa kan lanu wa pe baba ebi baba e ni baba mi iwo ni baba mi ni oluran lo wo ti mi eje wa won ti a le soro nu eyin mejeji baba mi ni o baba mi iwo lo ni keke ina olorun ye oluran lo wo ti mi jesu oluwa wa but baba yen ni e pariwo pe Jesus sanu fun mi baba to wa su si keje mi na ki pe baba sanu mi hallelujah o bi mo se ki gbe niyan so ase baba kan wo mi bi mo se wa sin baba yen lo o kan ko letter si mi ni o ni mo ti fun yin 100,000 ke lo fi ki yawo yin o fi ba yin se be emi ni n ba wi in mo pe won wo mi won ni mo n wo yin ni isin won kan send e mo kan use text message ah mo ni baba inu service mo wa mo ni suwe yi na da eh iwo na e ma send e si o o kan se n pe le send e tan in le in like wa send 100 ki won bi ba n se be o be tin je tan ni isin ni in le 100 si se bi mo se ri owo yen mo kan wo bayi pe apere le yi o eyin mewa kan be nbi ki le o eje mi tan se eyin 100 be nbi ki le o to su ala ti o dun lori phone o di ase mo na wo si ba nbe ka yen ba nbe lo truck yen si mo nbo mo nbo mo na wo si fun oko yin ko ni jam lowo e lasiko ton ba ti bere si fi sise e ni mo ebi mo o dashe yes
2: igba ti un agbede ni ojo thursday so igba to jojo saturday omi 77 yen ati holy communion mo wa da si fun ra won wa ni oni ma kokko fi fo moto yen nu o na lo de kokko fi lo fo nu so ijo monday yi ni moto yen sese wa bere ise
1: o ti bere ise lati ni jeta
2: ben
1: yo ma mu wa o
2: ami jesu
1: eyin go change the test ra wa
2: ami
1: nice e wo bolo mi se nse angeli etan won si tun le ran si o gbogbo awon ti mo nso yi won angeli si won ni o olohun ba ngbo ai mo ye jo to tin gbadua pe oluwa mo fe nti o fun mi ni car instrumenta ti man gba ni instrument be se man so bo leyin adua ta ba gba loni emi mo jeri emi mo jeje pe ma fun awon 3000 ni anointing o lagbara olohun ni church loni baba ti n jade eni kan ni mi o ti gba paper temi na o ti ma so sinu omi olohun bai fun oni agbara lati join eni kan ni bo ni prayer wa lori facebook loni 6:30 na ni e ba wa ta n se prayer lo won church a wa nbe lagbara eni to laye atorun ori facebook atori youtube nikan ma wa laaro yi e si ja mo wo boya wa lori tiktok na eje mo fe le se lo ago me eje so pe gbogbo eyin te ba fe wa si service loni e tete de church ni ago mejo e ba wa nu adua bo de meje bo de mefa bo de marun o ba wa nu sosi gba ti o ba bi e kuku ji ade ni meje eyin te ba nbo e mo ba wa nbe yago to ba di but isin kan pe la se yo si pari si 10:30 loni eje mo fi le se lo engineer
3: mo dupe lowo olorun lo
1: si oyin bi te tin wu soro
3: ana ayoni lati matogun leko
1: leti wa
3: ben
1: nice
3: mo dupe lowo olorun wi pe olorun ba mi ko ile ilakopari
1: láti ọdún sẹ́ńtì tẹ́lẹ̀.
3: Yàrá kan tá a ti kọ́ láti 2009
1: lè kọ́ yàrá kan.
3: Bẹ́ẹ̀ni, ìgbà tó wá di 2022, mo wá fẹ́ sẹ́ndì 8,000 sọ́jà ọ̀dàn. Ọjà ọ̀dàn lọ́nà láàrọ̀.
1: Ok.
3: Mo wá mú ìwé tafi máa sẹ́ndì owó májẹ̀mú. Mo mọ̀ pórí ẹ̀ ni mo fi ilé. Mo bá sẹ́ndì ẹ̀.
1: Ẹ bá sẹ́ndì 8,000.
3: Síbí.
1: Lọ́wọ́ bá bọ́ lọ ṣọ́ọ̀ṣì.
3: Lọ́wọ́ bá bọ́ sí ṣọ́ọ̀ṣì.
1: Ṣọ́ọ̀ṣì.
3: Mo bá bẹ̀rẹ̀ sí ní rò pé kí ni mo wá ṣe ìbáyìí Ọlọ́run. Ta ló fẹ́ bá mi gba ọjà jáde? Mo ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí ronú mo
1: gbàdúrà.
3: Gàrí èlùbọ́.
1: Lẹ mọ tà. 8,000 wá yọ kúrò nù ẹ.
3: Wọ́n ṣàṣe bá mi gbà lọ́jọ́ náà nìyẹn ni mo bá pe ọmọ mi ọkùnrin kékeré. Mo ní mo fẹ́ sẹ́ndì owó sí ọjà o pé ṣọ́ọ̀ṣì ni mo dẹ̀ ṣe mistake tí mo sẹ́ndì ẹ sí o. Ó ní kí n má wọ̀rì. Ó ní gbogbo àtijọ́ ìta tí ń tà náà kí ni kílẹ̀ ṣe ń bẹ̀.
1: Choice.
3: Mo bá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bọ́mọ yìí ṣàṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn láti 2022. Ló bẹ̀rẹ̀ sí ní bá mi parí ilé yìí.
1: Ṣé ẹ parí ẹ ni?
3: A ti parí ẹ o. A ti kó sínú ẹ.
1: Ẹ ti kọ́ tán.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Owó tẹ ẹ ṣe èsì san sí. Wọ́n mọ̀ tí fọ́ ní ṣe. Ìyàwó ẹ̀ báyìí. Wàá mọ̀ mi rí ni gbá gbogbo ọ̀nà. Ọlọ́run mi gbá gbogbo.